Ani mung jui li de borma ang kolop po di nai. Pula nani kolop ni bumungong ka. Chini kami. Chini kami thang mani lama. Mura hare bisi bang thaya. Kami kotor ma. Noksa nok ari gana gana. Bolong kotor kuri kya. Musisha hong pali ya. Am lai bu phang kuri kya. Musisha samung manjag liya bai. Turuk turuk hai ke no. Chal ka. Imang hai ma tong ka. Kerang mui hamzuk kheto panthoro nunga ni tukha. Turuk turuk hai ke no kuma ui tongkha. Tabu ni borok sini ui mana ni tukha. Nana dabura fung aikhlai. Thangu shising yasakna bagai. Mambu dula kupulong a. Chawui chabaya shising ni a. Chama ni barano pharanei akaran chanamo. Bial kiri mungchani bagai phano. Korok tei korok sa suba layo. Khairok lai mani bo borong ni jora tinyo. Poza korok ninyo te korok sa norui. Poza heleng di layo. Te kaisa koglop ni bumong hunke. Hook. Chini tongmong chini tuimong. Joto no hook no kitingui. Haba thangna ni jora. Machu mai langa dakha. Himdi himdi hook hokna ni. Hook hokwai ke se mai bukai nyani. Samungo dati busalai nyani. Hook ni gai ringo noba nangmani. Sal hapma siregya. Dale dal mukhitung. Bobo no chana, bobo no chaya. Hook ni mukhitung no chawi se kulpaya. Ani hook ni mung maya ni hook. Tamo se poliya tong. Tamo se thaya tong. Yak serang ke khuk serang. Yago dana di. Tana nangana, chola nangana, piling piling ke, chola nangana, burirok hordi, korogo langa, titi ke tuidi, hugo buta ui furu, samungo chugnani. Teke sa koglo ni bumung ke yakarai. Basulam lama yakarai ka ham. Lachu toka chini kamini lam. Mahan hoya ongmani, kahai tongmani. Yak ba yak manju ui, manmani hai ongka chini. Borok hamzago tuinyani i yakharai tui. Sakao tong tu tui, tuimano nahari. Tongmani no, kapang ni tuimai yakharai nokbar shibzake tong thokzak layu.

Auk noi tong ne khapang ni mare te gijing shong jeng tong na mu chungu norok bai fia ba chini jora khazak ni bagai jeng tong ei manlia jeng ashak jora khna lai kha tini dal bidal pandarok ge jeng tini oronoma bu chalai shine malai fina rok webis khani pandawo jotono no hambai